Oh, sa pateni a tolu noa o a kosi wa fe wa no. Kua o sa e whaiva whakahoko atu ai polo kala matala o hongole lei ai wa henga lo tutonga. E mano tali tali lei kuto o pegi mou si o tau ka henga tonga o ngona atu henga lo ea pe henga lo pe a tau polo kala mako ia o e aho ni. O whala hea si kautou leka leka ka maa ki mou tolu he mohenga o he mamahi. O what fuga te ki mou tolu e ngai api hopo ate E mok mo dolgo to be ya tapa e kolo be u frangoa e tau proklamani e ngalu e a e ko ngalu o be. Ta to mua fawfita e be tau frangoa ai o toa o tau usia mai ai sapa te whaka osi o e mahaina koni ko a kosi. Pe whaka tawang be wongo le lea tu e tau proklama. E a kisi a ngai loto pe ko ngai loto whale whikogi mua whaahinga whaingata a o e frangoa nga. Parang hi whanonga pe mui fie maa le ai o toa. Na foi ho mo loto pe mo loto fare re konga o loa ki o tau talawa o lele ki he e fia fini ko e mbalanga whakai ki o e ahoni ki ki e fai whikau e wahenga fai whikau wala motu palu me api ko ia

Fafeta eki he eki. Ko tawa usia mayeni ai sabate fraosi. Oi mahina ko akosi. Tatau moi hae

Eu tu a mafmafi. Poko e ko ma tamai faevania ya fiona. Ko yo tu ana ihe kamatanga. Ko yo tu ana ihe rorotonga.

0: marauhiva marono fai uai le soni lau mai ngawe anga pungpungin ko spere no hikito hie sione ua oi wahe matalau me urake vesi o tukika no hofu mātaha sione wahe ua es uruaki ie tata iau pion whakarea pion o toru oi aho nai fai ata ane i kena i kāreri Ya ko yai ai fae a sisu Kena ai tala foki Ai tāne ki a sisu Pea ki hene kaua ko Pea ko si ai waine Pea rea ki a sisu e ne fae o pehe Wikai ha mau waine Pea forofora e sisu ki ai Te fine Ko hao Ko te eki hoko mai hoku taimi Pe rea e ne whae ki kau sewani ti. Neongo pe koe ha ha mea. Tine tala ke te kumau tolu. Mau whae. Pe e tuwa i anga vai. Maka e ono. Aia. Na e tuku ai koe uhi. Koe whamaa whakasiu. I hao ai hatakta. Hapate e ua pe tolu. Porofora si su ke te ngau tolu. Mo ufrafonu e ngahi anga vaina. Pea na ufrafonu ngutu ngutu ia. Pea ne pehe ke te ngau tolu. Fratau. Fratau lewa. Pea ave ke eiki o e katoa ngā. Pea na ave. Pea kamata he eiki e tāne e katoa ngā. A e vai ko hoko o waine. Osi na ikai tene ilo, ai potu na e omi meiai. Ka na e ilo be e kau sevari ti. Aia, na nau whakatau ai vai. Pe uiange e eiki o katoa ngā. A eiki tāne, one pe heiki ai. Ko ianga o e tangata, e to mua whakatū ai waine lelei. Pea kakona e kakai. Pe toki whakatū ai waine o kufaka ange ange. Ka ko koe, ko ke taofi ai waine lelei ki e taimini. Ai whai e ne sisu i kena i kāreri, ko e ulaki o ene ngāhi mana. Ke whai a ahono langlangi, ke nei tui pi ki tai ke te ia, ene kaua ko. Amen.
1: Ko e ua wholawholahimi te tautu e hivai e pungpungini, ko e whāngi au uofuru o e wholawholahimi. Whā ua noa mō kā take o meha ke tau hiva. Si kolo e ko kena i loto kā leri, na e fuaha i hena a iwi o e eiki,
2: yeah.
1: Na i kai ko e whawhanga pe hawhaito o mahaki, ka ko e kātoanga ko e whaipe o hamari.

0: He ke tau apasia mua, he koe potu tapu ein. O kui heni ai o toa, whai lotu centurio e lotu i tonga, afio ai ai feituuna tahine kuini nanaspau. Ero nuku ai sesi, atai paesteni, tarekita pure ngāu whalau maari e kau maa e kau tarekita. Faifikau pure vahe whanua, ka maak mo tolu kotoa kau faifikau. Ia pehe ki he tare kita, ka eu maa e hoa e palestini, pe mo e kau karuseti, kau tau maa e krosi, kau faifikau pure o e ngai vahe ngalarahi, ka maa e kau tokoni, ki he whatongia maranga o e pongpongini, Ia pehe fōke whaihiwa ka umae kauhiwa, whawhetae, whakoroa ai oua umaranga pongpongini, ko sisu kia te tautoro. Ne toi tuu, pekia pia moi ne toi tuu, koe whakakoroa ia o e tau nofo. Pehe fōke kau se tuata e wharirotu senturi, e mkumotoro kotoa pe kutau kau whakataha, I he hoa maranga o e pongpongini. Whamaau fo ki he potungau e a whawhine, e mo e kau tau karuseti, koe kau kau tau maru ufo noa fo ki ki nau toro, ka hanau mea whana pe maafu ka materie, ka unau maru I peha tau fo noa a ki ai lotu, e mo e whorofora, e maru ai a tonga, siasi pe mo tau ngā whamiri. O kufataha poki I he pongpongini, e whakaawa o e karuseti, e pehe poki he potungawe, hako a e kauwhaiwhikau bea mo e kauwse tuata. Na e mea akbe he tangatai ki presteni, tuataha he kuata o whi maupe ke taki mai he kauwhaiwhikau ho nau ngāhi hoa ki he ako koni e kauwhaiwhikau. Ia, koe pongpongini, whakato ai, tawa manaki kuhene kau whaifikau, ia kuhene mo nau ngāhe hoa, ia kuhene pia moe kau whiwhine, tau mai korosi pia mehe ngāhe siasi whakakoro. Kau karuseti, mau whaako be moe kau whaifikau, whakawike ua, whamahina, Ia, koe mau ako, o whatupuloto mamahi mau pē ki he mau whai ako, e keke whai e hou mueka e kau whai whekau. Ia, koutui koe uhi ngai hano taki mai ki mūtolu he pongpongini, he koki mūtolu, ngāhi hoa ai uhi ngalahi, o koe ke lāmai o whai e hou mueka ai kau whai whekau. He pongpongini, whawhiawhia e tau kau whataha I he, pongpongini. Koe whorwhora koini o pongpongini, koe ompe e he potu ngāwe a whawhine. Koe tāna noa ini e māri kēnai kāneri, nā u eke anki he tare kita, pe koe hāku uhinga e koe tāu tāna noa māri I he pongpongini. Mana uhinga pe ke mari a e ako whakawhai whekau pia mo e karuseti ke whi ofo whani pia mo whi ongo ngoi I he tauhi e ngahi whatongia o e siasi. Pe ngahi mea lahi whaki o tataki le rei ki tau tōru e he kotungau e whawhine pia mo e karuseti kau tau mai e korosi pia uaiho mo kuata septemba mo tōru o ku whaia eho mō tari ui. Ia koe mau whataha wha mui mui ko o ngau ki whua e tare kita koe ni aku potu ngāo e wharau maari. Ne whakahoko mai e ia koe kuatai ni e hau e tangata, e kuata maasi. Rau tonu I ke mau whakao fiofi I he whakafotunga ho e ki fafine ki ai ha mau tariui mo ha mau fahinga whakafotunga e kuata kakai tangata ke hohoa maari e pe moe ma whana koe oe oe potunga oe a fafine e koutui ku uhinga pehe pehe tau whelongo ake he talanoa maari oe wholofora oe ahoni. Ko vese fai mea e whaho haa maranga ko sione vahe ua vese ni ma. Sione vahe ua vese ni ma. Pe alea he ene whae ki he kau se vaniti. Neongo pe koe haa tene tala ki a te kumo tolu mo whae. Neongo pe koe haa tene tala ki a te kumo tolu mo whae. Jesus' mother then told the servants, do whatever he tells you. Koe whakaua e maranga koe whakaloto fo ou oe epifani. Koe whakaloto fo ou oe epifani. Koe pegi rea io malaipa inga koe whaao pasi. Lotonga tafe ae wae ngāpea, kauhanga atua maarie, ae hokohoko lerei oe wae ngā hawarepe, kua whaao ae puru ia mei he tōtaha koe nei tō tonu ke hoko ki ai, pau whakau ia he maarie anga oe ngāhi wae ngā. Pea liriwai pea moe ngāhi ola, e foi whaao pāsi ngai whai. Nei ai pe pūre ia e kātoanga koe ni, kātoanga i kena, kāreri, kaunga apio nā salet. E ko pehe pe ani ihi, ngari ngari pe koha whāmiri pe, e koe kaunga apio. Pea nā e ihe mārī a mere. E koe mārī o e tāra nohen, e tāra whoke mārī ki a sisu, pea moene kau a ko, pea nau iai whakataha. Pea koe lorotonga pe ni e tawhi atu e kātoa ngā o mahino ia. O ki ae ki mea ia ku tukunga tā maki. Pea ku kailoa e ai ulumotu a ia moia na e tonu ke whaitu tūni e kātoa ngā. Kai hangi ku asi ai whae koe ni. Koe ne asi ke tuu i he whaingata. Pea uhinga maari e ai. Ae whaio e talanoani, hano hiki e sione talanoani. Hene keki e kautuina e whai noa ai iai a sisu pia moine kaua a konga. E iai pia moe whai koni ko mere. Whahako pe ie he ngahi kātoanga pia moe ngahi whiohi anga i tongani. Whai ki whaao pasi. Loro tonga pe utuku ngā maari e pe katoa ngā ia kuai ki whaao pasi. Ko ki wha ma whana pe ia e ai hou e ki whawhine. Wha ma whana pe hou e ki whawhine. Ko mea le rei. Ko mea e utau o ngoi e un mahu inga e tau whakataha. Ke wahe wahe mai e ma whana. Ai hou e ki whawhine ke inasi ai ai mātua tangata. Ka wha ma whana na tohi tei mini ihi o ai e tuku ngā maari e. Ke tukunga tāma. Ki whaa pas koni a mere koni he ahoni. Litiu e tukunga tāma ki. Ke tukunga maari. Kau whaifikau. Kau mai kau karuseti. O kuiai pe uhinga ia. O e tau iai. Iha whaahinga kātoanga pe koha whehoianga. O kuiai ha tōnou nou. Pe koha tūnga whatū tāmaki. O kuiai pe uhinga. Pena koe uhinga ai. Taimenu asimai ai a mere. Lorotonga ku more amanaki. Pena ku hehe tu. Pena ku tamaki e kātoanga. Ku hae whae koe ni. Ko tā noa maari o e whae koe ni he karu pia mei Peteri Hema pia mei he ai anga kai. Omi e kau hisipi. Fama kala ke mea na e. Kala me angelo fikau aki. Ya moe vare vare tapu. Taimne a ahia e kau maki. Na nao mai o fama kala e nao nao. Oi misaya. E fama abobo pe kau hiki tohi. Na e kumuni be e mere. E ngahi mea na e fanongo ki ai. Hena e tala e angelo ki a te ia pena e. Whakahoko ki a te ia e irisa pesi. Pena e lahi penga he mea ke tala ki tu ai. Ha fie fia de mi he whae koe ni. Kani kumuni pe. Kumuni pe. Koe whae na ne kumuni pe. E ngahi koroa. Kau ki a te ia. Kau ki hono. Fuah no manawa. Ah ko in. Eke toi kumuna mele. Lea mai a mele. Lea ma mele. Taim nai lea ai a mele ki a si su filave ipi a moine puria mi a teki naua a tolu ka ilo atu ke tempare. Tamasi aho ine tolu maro ima kumke. Kari mai e Sisu. Kai koa ke mo'ilo. O koi heni ke whai a ngāu e kamai. Hiki pehe e kau whai kua speri. Na e kumuni pe e mere. Longo pe moia. Koe haon. Sisu. O se waine e ia. Kua o se kamai e kātoa ngā. Ko e tau whanonga atu koe ni, ui ka hame a ia, ke puke puke a ke mā whana katoa. Fe fine, ko ho hahau, e hoko si hau taimi. Ka ke toi kumunia mele. Lea mele ke kau sevani ti. I longa pe hame a tene tarata te mou tolu, mou fai. Lea e koe au, whanongo peke a Sisu, whanongo peke a i moine kauako. Pea lea mai rewa Sisu. Tara mai rewa e Sisu e mea ke whai. Koe ngai fuanga vaina, mohanga frafon vai. Tora nau tu uai koe tu maha pe. Pea koe omai e mea maha ke whai a ke haa. Ai hawai ki ai ke aonga e nau tuu. Koe mea ia ke tau whai. Whaka whanu mai e ngahi anga mai ke uhinga maari e. I tau whiwhi ai. Koe naa, koe a reo molotu, koe lau folo folo whaka aho. Whaka whanu a ki e ngahi anga mai. Fono aki ha tau loto. Koe mea ia u fono aki e tau mo'ui. Kala mai. Nai hanga he kau sevani ti o whaka fono ngutu ngutu. A ngai fu anga mai koe mea. Asi na u whaka fono ngutu ngutu ia. Fua fora marea Sisu. U whaka tau. U tufu. Tuf, fai te liha tufa he fun. Tufa ia, ke whainga maari ia e, ae tāka toa. Kainga, ko mere toko taha pe, i he kātoanga koe ni, nei mahino ki ai a Sisu. Ke koe hinga ia e ne rea pehe. He nae mahino kia te ia, ko Sisu pe tene lava. Ko Sisu pe tene lava. He taim nae, whafola ue kau popula koe ave ki Loma. Pene iai pe centurio mui kau sotia, iai pe kapten eik waka mui kau kau waka. Pelo tonga e nau whanonga pe matangia. Pe whai atu whai lahi e ngahi whatu tāmaki hoko. Koe mea maari e, ko me mari na falalang a centurio kia paula falalang ia kia paula i he eki vaka pe mo toenga kau kau vaka pe mo kau sotia ma kehea paula ia lolo tonga pe ko po pula ia u frafnon ke ave ki loma kua fai tutu uni a paula ia. Kei anu hinga, koe maheni a paula pia moe mawhai o ku maolunga ngeia i he toenga na na tūtāmaki i he waka koe. E koe uhinga ia, koe fai tutu uni a mere, i he kātoanga koe. Koe hāhanu tūunga, o koe hāhanu mawhai, kei ki tau maku ki hea ngai tuu whaka kāinga ki nau tolu. Kā ko ha taimi whai ngā taa pe heni. O ku whie maku pe ha taha ia o ma heni pia mo e ki. Ki ne whaka hawhi ki tau tolu. Neo ngā pe koi haha mea te ne tala ki a te ki nau tolu. Mu whai. Koi tala ia o e mahi no. Ilo e he loto si ia e iwi hono e ki lahi. He ku ne kau e tau apsia. Ka moe tau vai vai o kune puke puke. E e ne whakaamu a mere ki kau se vani timu. Ka tau ai pē. E kui kai koe whainga maari e pē, whainga tā mati. O ku kei ta tau ai pē, koe hape mea kune tala mai. Koe mea e te ni hanga vete o tau whainga tala. Kainga koe tūngai au tau iai, ko sisu pe o mawhai i ke whakahaofi ki tau tolu. Koe tau toko naki, e whai atu peo nou nou. E whai atu peo maha. Ka koe toko naki ai e ki. O ko hulu, pe a ope. Pe koe ahonu. Fai e sisu ene uraki mana o mea wiki e gospeli fua fua mana ene na e fai e sisu pia na e fie ma upe ia ke iai ha fae pehe ke kau hono ngawe e uraki mana ko ene pia na e fie ma upe ia ke iai ha kau sewa nit o kunau whakaungo ongo pia na utango fua hoko e mana koe. E koe matawai o e mo'ui o koe he afi o nāpe. Sisu ufa fonu ofa au, taki ki he matawai mo'ui. Tau tautou utu ai, pa tau nofu ma, pa tau mātā i ai pe he tui. Ai iwi, mo e mafu mafu o he tau otua. Kawenga malanga, koe whalato fo au o Epifani. Epifani, whahae mai a sisu. Whahae a sisu. Paptai so, ongo mai a leo. Koe leo e nai ongo mai. Hoku alo pere ena, wogu hoi fua ki ai. Ongo mai mo leo meilangi, koku alo pere ena, mou whakaongo ki a te ia. Kau whaifitau, kau karuset, koe whakaloto whaau o Epifani, koe tau ilo ai reo, koe tau whaongo ki ai. Koe tau ilo ai reo, koe tau whaongo ki ai. Koe reo pei e taha, koe hoi fua ki ai, aho tau otua. Koe pē tau lea he whunwani, koe hōngea mo hou eiki. Hōngea mo hou eiki. Ilo feitu to tonu ki tau iai, taka ila lo hakanga. He koe tūnga koe iai a kokinau tolu e whamui mui ta. Hānau, whangai whakatabu, hānau, hāro fia, fie kaia, pe hongi. 被马戏了一下没有我到发费大意我也可以吧马里到发动起来便没高兴吧哈哈的西书也得到多我拉我和到门屋我到大伯去也别记得我也得到哪里费费也有到发高了啊我到荒野莫后裔不到一来的我给到福冈我起来一来的我给到福冈我起来那样的马诺阿美利克那福冈也不都打有加拿大那东亚都是看不见你我阿妈妈我阿斯美母啊我看看东马也给我拿我爸爸那你非都打给他的人的我阿斯Lili uho toku fuwa aki hatikiri e hongo furu whakahahaki. He te tawhi paki. Kari mai he te rereti o. Lili uho toku fuwa a au hatikiri e hongo furu whakahihipo. He te tawhi paki. E lawea ho waka. I tau pito kapteni. Ko kapteni au e manua o lahi taha a tautahe Amerika. Liriu ho tuku fuwa he teke hawe hawe. Tari mai me tawhake taha. Koe ki ofisa maularo pe au. Ka koe mama kamo au. O hea kaulahi taha o kānata. Koe whaloto fuou o epifani. Liriu e tau tuku fuwa. Liriu e tau tuku fuwa. Ko tau tolu whaton tonu kia te ia. O koe kai koia. O faton tonu mai kia te tautoro. Liliu ki mautolu Elohim Sabaot, pia tuke ulo mai ho fofonga ka mau mo'ui ai. Unono e tau teu, ka kua fafilongo aki ki tautoro, mo e matavai o e mo'ui. Ko ku aropele ena ko hoi fua ai mu fukaongo kia te ia. Ya mo fa fo no mai nga anga mai na ake nga e kolo le le ko teu e a ko e tau faif tau e potu nga o ya se fin te pu sia so e fa fo no ki tau toro ake ai ne fo fo la ke malu ki tau toro e fo no nga pe tau o ngona ai ale ale Hoi fua ki ai aha tau o tua, ko le o ia. Ke tau whakaongo ki ai. Whanua e ngahi ai anga me a. Wholwhola mai e ki. Mu whatau. Whatau. Tuwhatu. Inasi ai siasi. Ka moe ngahi family. Hua whaita mai. Moe alo. Moe lau maari maani on. Amen.
1: Koe wholowhlahi mi tuku whaka ose ake tau kolokalama malanga o tongfongini. Ko hono tolungi au hono ngofurohini. Tolu ono noa mo katake o mea pihlaki. Katake mo mea pihlalo. Ke tau hiva. Koe fie inuau si istu kia te koe. Koe mata vai koe, pea mo ui maupe, eiki whakamaa au mihe kia.

Maafi mau fakita ki a fiona. Ko lele ko to ape ko fua ki a e o a fio. O mahango fua ape mau ngai ai anga mea. A ko tona ki a fiona o hulu atu. A mau kalawe ai te mau talano ape ko fungani e ni e ko kehe ai ai moui. O mau fomalo. Kongai nie ngahi ai anga mea ko fafonu e afiona e ngahi loto fale lukuluku mai kau faifkau kau mai kau karuseti o hapai atu ke tāpua ke afiona o whaka aonga ki ho ngā ue. Tāke atua e mau whanunga eik pe mau whanunga atu o whakatau atu ailelei ko fafonu aki e afiona e mau ngai mo ue. Ko tāpua ke au tō mafi, ko tamai, mo āro, mo laumari e maan on. Ke ia te tau tolu e he ahon, pe whai mawai pe o taingata, pe taingata. Amen.